0: But what team were coming? Me to 2019, and your man buying there was so to be 2019. My buy was them in your quest big a credit, you know, and you know what's to me to 2019. Say, son is the best, dear. And see an ebay because the NDC is who say MP before be biamu the politics fine NDC link na abem forever eye den a abam beko abam beba omo so omo ba abam omo so mo yo sana na oman ye ko he inti mesra abani so no so do ni na besi fem na obehwehwe won omo to kokon so di mrabi na beba na se ubeto koko a ji so nya this kind of certificate na this kind of license yes and sana and fana what to me at atokokoa me je se ebeboa ma nipa bebre e yeden emem so metokoko okay fe de minu cmb omutokoko du ko a udu ko no mato oka na saban po central bank be ko back to titino na ekuafo no betimi akọ tomutokoko a omemo won check no mato ma ko jo musika e wo banka me je se ka beboa e ka be ma nipa bebre nu e yeden embemu unu mi ajun sa yes abana mati mi ndia kwa echi ebio na tete mi nemu ebeko yes uto okoko a ya ma o check wa ko je wo bank me just those companies be brebe ni nyano ebinu be brebe gu okay because uko just ka banga ebe bo e kwa fo no po o mu njo musika nyina e kwa fo te me ko je koko na akronfo atete na na o ma ko je sika na fe ni fem na so ma ko tete na ma ko fa ni sika wo dem but ska no wo banga be ma e kwa fo no ka bo be save more nso wo bank because kwa ho yi ni nyina Yeah, abenjuma kaka akai. So uko banka na se do skata. Se untimi use kan yin am fi bank mo. Ebe ma ekafo nuka be sebu, ma mo so ma bra boy de. Aye ye.
1: Okay.
0: Okay? Enemi nuka sei. Koko scholarship. Ah, e se yedi ma okuani ba. E penifo no mo abenimu nkwa po na ye de. Omo je. E wo hotete enye ne. Okay? It's alleged say penifo bi kwa bi edi enu bi na penifo former running mate ma amonyoko bi. Eni na odi ko school nu nyama. Okay, yes, Anna. Yeah, ma, emebunu, omonini nje kuyayon. Yes. E se ma kuyayonu, enya akono.
2: Plan B FM.
0: Kuyayonu, enya akono. Na se yes, ah, na, weti mwete mbibye, yeribe ya manyo sen. Oh, NDC ne wosu tunu. Yen ye, na e kuyafonu, e bunfu NDC ya. Masa, enye NDC buwako na mwye kukwe kuyafo. MPP ni ye kukwe kuyeni. NDC ye kuko kieni. Iti se NDC abayen de wosu. Na u sabotaji abayenu se. Abayenu enfeli wo. E kafuna nim. E nintinu. Mu ko. Togo ni. Ko di vwa eko to kuko ba. Na gana kuko nu. Na mu ntoa. Na che se. E kafonu nsun. Kase ye abayen abeyi. Omu kuko si demu. Na abayen nto. Abayen omu kuko. Omu ati kuko. E da kuko shell. Be se one month ni. Ana se 3 weeks ni. Sika e niho. Se na aye ho. Na ye di bo abayen echi. Na ye udea. O yo fon sa no na so o so hwa wo de o so dia mu bo koku a be bu aba wa o so enye yeti o manum aban beba aban beko iti aban a o so se no on fa chiche na mi wo jide mapa wo ye na John Dramani Mahama any agreement minister ne fe o mu de chiche pa e be gu akwan mu e ma koku akuafo any okuani bia ho ato no o ti afie but yan german yo sem ah, bibia ye debe ra manyo semu bibia ne de ya manyo sem bibia ne de ya se ye ne de ya se ya ye bra onyini bi kan semi kire ye bra anodon prenu mu tama mu kosa omu nremu ekọ se omu mre keke ewo ho no onyini ka cha ne fe mu amun mu se the world market ya tikoko no so enti mu koyi mu nka no kure enti re atuafo no mu mu fa koye amanyo sem okay o ka no kure che no blank obianim na so yenuanom mpp fo ne namrem na dem me ya so mo kwa na akuafo no brode ya nyimpa no no mo akotwa no mo anua na obehu eho minority leader no wi brode am pesi se mi se ah erade o man ben ewo mu yi no mo akoye dede san the system no mo abosi ta na mo am asan so da ba e tun futuro gu akuafo no ani which is very bad but so mo ni mo no kure no mo ni mo no kure no se koko price no e swati first na nka ye Ghana any what do you call Cote d'Ivoire ni aman kakara kra bi no ah omu dia koko no se se ntio sa omu se se China nyina nso dia koko iti ko se se koko e ko world market no enye kito wa okay iti ye be sire won koko wa moto koko na omu di koko to no e ya manyo sem na omu jai Ghana ekwafo koko no to no mo akọ Côte d'Ivoire ni Togo akọ to koko no e di asam di aba Ghana man mu ha na yen Ghana ekwafo no koko no esi omu di amanyoso no omu jai na se Miss FM ran ye aduma obi bi e be chi ne se wa ye sa no ye chi ne se di ni fa mra kwan so we yen prefer be pri bagenia na bibi sa ye chi ne ye di na se papa papa wa kodem na yen kai sum ama afufro Nefia di nisa na se di di bibia be ya manyo sem na se na koko ekwafo ayefe na koko ekwafo bre na we agya do mama udi enka ayefe jogra sa I say I'm on a grobi war I'm gonna for binu ani so first ayenya oil ye ayenya ene we na koko na ye backbone ekan na egbusu ye economy okay it is a koko udi di agro ah agro be di enye bibia na se di ye den I'm on your same minion. Enti, the CEO's phone ekano, a bano so ye best no so no so on fa and she shepa and gua kwemu. No on ma yen secret in your tight or bi biara or best mobile koko or bakoto koko ah gana for koko e woho a kwafo koko woho bet tama on na because of a bro any aman your semunti ube jagana koko no ako to koko efi krufu so no odi aba on maimu. Then I be the best sabotage a bina. Esa banu fa emrebi emra na fa npa kuno ye sonu mu a emra ne nindi na aye esuya de ama afoforo ntibinia opisa mu wosa eno a kakra me woka e wo fa fa afem no no
1: okay but I say plan b 1045 you are aye Thomas aiti na wote ne nkama ma mentwa me homra me ba homa no e bebia tum na ensem a ye broboro so no etumi agye wo so adwenchre enso e wo ho